Tandazani makulwa, siyatandaza, siyanikela, siyadumisa, thina njalo siyatandaza, siyanikela, siyadumisa, thina njalo siyatandaza, siyanikela.